0: Murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi loko u lava emintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi chekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona emindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatimi ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga amapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene ni xitarato xi nga ni nhlayi ya kurhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Tindambi ti engetele ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli, u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Murhandziwa, a ku ni self.
4: Mani.
3: A hi ni swakwini, n'wana wa hina.
4: Ah, self, go, bava yi salava.
3: N'wana wa hina yi jadini.
4: A nga titwi kwasi ku ve na nga ni pimisa leswaku a ni dzedzedze
3: a yini a dzedzedze
4: ya nakona a hazela
3: phela leswi swi ni mhangu
4: u nga tlulisi mpimo ku
3: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swaku yi dzedzedze
4: yi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
3: kambe murhandziwa
4: a ku laveka u tima TV swoswi
3: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo i xine xi nga nisima ngopfu
4: u tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
3: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
4: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku yimana a nga wina ntlangu lowu
3: kata
4: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
5: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape e hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko
6: siku ni siku tichansi rintshwa

0: uva on ka ready ra ku sungula
1: halkari fikisa mtsatsi yo ka mrinziwa Mink City ika sikora shina 35 minutes ngalkhale itata ninangloko wa matimu ya siku.

Kongresu ya Vienna ave nhlengeletano yikulu ya vakombisi va matiko ya ntamu swinene tikonkulu Europa leyi nga landziwa ntsindza wa Austria kusukela siku la uranga ka n'weti ya Outubro ka 1814 ku ya fika 9 ka Junho ka 1915. Nkongometo wa nhlengeletano leyi ali ya kuva ku tlhelela ku pimiwa mindzelekanyo ndzhaku ya loko ku hluliwile tiko la França le tikonkulu Europa. Hi tlhelo lin'wani nhlengeletano leyi a yi kongoma ku va ku tlheliseriwa vuhosi ka varhangeli va nga hluliwi hi masontshwa ya Napoleon Bonaparte. Xiboho xa ku rhula xi sayiniwi ka xipfumelelwani xa Paris hi siku la 30 ka Mayo ka 1814, lani ku nga vuliwa ku va tiko la França a li fanele ku va li hakela nchachazelo ka masiku ma nga hluliwile. Ku bohiwile ku ka mavonela ku ya mahlweni hambileswi ku nga tlhelele tikweni la France khale ka murhangeli wa Napoleon wo sungula a nga chavele ka matiko ya handle. Xipfumelelwani xa Kongresu xi sayiniwe hi siku la 9 ka Junho ka lembe la 1815. Ntlhanu wa masiku ni muni na ku nga se na hluliwa Napoleon ka nyimpi ya Waterloo. Loko ku helile tinyimpi ta Napoleon ku voneki ku cinca ka ta politika ni vukosi ka matiko ya tikonkulu Europa na kona vu ka matiko ya Austria, Russia ni Inglaterra ku bohiwe xipfumelelwani xa ku rhula ku va ku ni matshamela matiyeke tikonkulu Europa. Ka nhlengeletano ya Kongresu ku bohiwe swipfumelelwani swinyingi swi nga kongoma ku va ku vumbiwa matshamela matiyeke tikonkulu Europa na kona vu ku bohiwe mindzelekanyo yintshwa ya matiko ya Europa.

ka nhlayo leyi 15 i nga vatsongwane. Mukombisi wa mfumo Ntsindza xifundzankulu Niyasa a tlhamisele kasi a nyimise a vurhangeli la xitandelo xa Niyasa hikulani ka ku tlakuka ka nhlayo ya vanhu va dumeliwaka hi swiharhi. Hi ndlela leyi Silva Livon a wumbe a ntlawa u nga ta tirhaka swa nkarhinyana lani a wu tsatsiyaka ku va u ni ntirhisano ni vatirhisanikulobye leswaku va ku kotiwa a ku biha a livala hinkwalo la ku tshama swiharhi. Olobye wa vurimi matshamela ni vutshivi lomutikweni a vula ku va lomusambiki ku laveka ku va ku tlhavukanisiwa tintlhari ta ku vonlela ni ku vekisa tshomba lamatini. Hi ndlela leyi ku fanela ku va ku nyikiwa nkhinkhi vantshwa ku va va dyondza a vutlhari la swigava swa ku hlayisa tshomba lamalwandle. Olobye Roberto Albino a vula ku va lwandle i xiyenge xa ku va ku nga kumeka mintirho lomutikweni. Olobye wa vurimi matshamela ni vutshivi a vulavula tolo dorobeni la Maputo ku kulungeleni ka lisiku lamalwandle i xiyimo xa matiko hinkwawo. Nyamuntlha 30 ku nga hisa ku ya fika 31 graus centigrade swi landzela na mpfula ni Pemba ku nga fika ka 30 graus. Nyambani ni Beira 28, Kilimani 27, Maputo Xai-Xai ni Vilankulu 26, Ebugamu Ximoyo ni Lixinga nyamuntlha ku nga hisaka ku ya fika 24 graus centigrade. Mungisito rindzeka avu mahungu enkarhi lowu i ta tlhela ya pfuxeta xiyenge xa mahungu hi 9 horas na 10 minutos.

0: Eka 8:15 minutos xa matlini ulongolokani radio Mozambique hi misuru provincial Kagaza kuna vela mishuvunene
1: Muranziwa loko olava ndao unga kumaka hinkwaswo na unga sukanga anhlamulo uyikumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndao uyikumekaka na iyamkela avaenzi loko olava amintiru ya nsima ini asha kuja leswi chekwaka hindlela inene ini shilau sa tinsekiletani amkandilo oni andao ya kuwa kunga hinduwa kayo na aminzumba iyamkela kati nkambi minchadu ama batili mwishumanyane kutala uveni itisa amanyawo ya wena ini andau ya kuwa ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuwa ukuma asha kutitumela matongwane vani mkanj wakutanga apula pula ni minchine ya shimanguwa la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuwa vasaseka kuni a salão de beleza balungisa amisisi kuwa vayaka minzumba ya kuhambana mbana iye nzel ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusirushnene istanatu shingani tai ya kunanga MC One Stop ani inkwas leshi uslavaka lukula kutuba tingwan unga iphone laka 86 93 04 555.
2: Ndambi, jenga tiliku tuwala na katinsuna.
3: Jayama kivi, lawa matinga luta kumati.
2: Tivikeli, uwa uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
4: Muranziu, akunisela.
5: Mani?
4: Ahini shakui, mwana waina.
5: Ah, sir, kukui, baba isalava.
4: Mwana waina, ijadili.
5: Angati tu kwazi kuvena nga ei mpimisalo swa kwandzedzedze
4: aini adzedzedzi
5: ya nakona hazela.

0: Murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga nhlamulo u yi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndhawu yi kumekaka na yi amukela avaendzi loko u lava mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona amindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu amabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa amanyawu ya wena ini andau yakuva ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuva ukuma aswa kutitimela vatsongwane vani mukhandli wakutlanga apula pula ni michini ya ximanguva laha kuswekiwaka kona aswa kufana ni mapipoka nakona vamamani loko valava akuva vasaseka kuni a Salon de Beleza valungisa amisisi kuva vayaka mindzumba ya ku hambanahambana yenzele ikumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitrato xingani nhlayi ya kunanga MC One Stop ani hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
1: Tindambi ti engeteli ku twalana ka tinsuna.
2: Dlaya matlhivi lawa ma hlengeletaka mati.
1: Tivhikeli, u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Murhandziwa, a ku ni Cels.
4: Mani.
3: A hi ni swaku yini? N'wana wa hina.
4: Ah, Cels, go yi bava yi salava.
3: N'wana wa hina yi jedile.
4: A nga titwi kwasi ku ve na nga ni pimisela leswaku a ni dzedzedze
3: a yini a dzedzedze
4: a ya nakona a hazela
3: phela leswi swi ni mhangu
4: u nga tlulisi mpimo ku
3: a ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze
4: i nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama
3: kambe murhandziwa
4: ebas a ku lava ku tima TV swoswi
3: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xi ni xi nga ni sima ngopfu
4: u tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana
3: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
4: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku i mana nga wina ntlangu lowu
3: kata
4: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
5: loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa
6: siku ni siku i chansi rintshwa hi ku deketa ntsena on se u le mpfhukeni

gele la nkarinyana la ni a tsatsiya ka ntlawa lowu ku va u ni ntirhisano ni van'wamabindzu leswaku va ku kotiwa ku kubiwa hinkwalo a livala la ku tshama swiharhi. Holobye wa vurimi matshamela ni vutshevi lomutikweni a vula ku va ku laveka ku va ku tlakusiwa kumbe ku tlhavukanisiwa a tintlhari ta ku vonlela ni ku vekisa tshomba la mati hi ndlela leyi ku fanela ku va ku nyikiwa nkhinkhi vantshwa ku va va dyondza a vutlhari la swigava swa ku hlayisa tshomba la malwandle. Holobye Roberto Albino a vula ku va lwandle i xin'we ka swiyenge swa ku va ku nga kumeka emintirho lomu tikweni. Holobye wa vurimi matshamela ni vutshivi a vulavula tolo dorobeni la Maputo ku kulungeleni ka lisiku la malwandle hi xiyimo xa matiko hinkwawo. Tete nyamuntlha ku nga hisa ku ya fika 31°C swi landzela Nampula ni Pemba ku nga fika ka 30°C, Inyambani ni Beira 28, Kilimani 27, Maputo Ncancayi ni Vilankulu 26, Hivugamu Ximoyi ni Lixinga nyamuntlha ku nga hisaka ku ya fika 24°C. Mwingiseti wa ku rhendzeka avu mahungu hi nkarhi lowu, rindzela man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

14 horas e 40 minutos, Elvira Viegas, já o Rainha Kufana nem quer se casar, o Maisakujan. O Kuahawan tenta lá na Kawana Hawa, Nzokoro. Yingi ni mabele lo kasana kunene nyumbani mangaho kambe dijija wala kudziva kasana kunene ubasa mitendela ya vakwano se uhangisa kuchane se thanga kwa umamela ka kula ku mhamatsotselo wa mbata kwa seti ziva thanga kwa utsotsela umamela kuti dzoto tiwa mamba kwa seti ditsirine kwa use usimaguonga ngano kwa tichima hesa jiano na tipa hawa se ula kwa gwela masevelo anga mutemba nena na gwela masevelo akona anga mutemba tinadzimbisa toto kambe mahokelo manga ali mafana sengutia kasana kunene ti mahakuma guwa mawahonga ngano kwa ne chizi pane ne kuthamusela atiya uninga kuthamuselisa tota ta hambana ndiye ngatipfisato na nawe ona wa thamusela mukwano kuti chihambana ndiye ngatipfisato na kuti mhakasana kunene kwa tatingiti woneka nguhaka mavale vale enguhaka sika se mbomba singatala nikatona hichukisa mahungusa ngati hima hukisa tinzidia tingafana seva kene itso kwa uhoka nguhafu utsuleka kwa siku kwa urumisa saye hangeni kasana kunene ndi baba hebasisa kumitendela watu hila kwa basisa wa mungana hifana nimikitseke iya hekunayo amwa mitini radio msambiki atukano mangoni kadro pade chai chai hichi pangalana na uhilamba kunze budi kama kalio hambana hambana 14 horas 40 minuto shema zoni ndima cha uchenje hichi la tulembe ya 15 horas kwa ita kama changa chiti chilomba kuli tamdia da nyasi kadu li tamdia ni hanyasi no wa hei chanita mechini atuni antena national kami kama ya itaku hima na ntumuka suwa msangla tanu wa umbidu wa unuwa u tangelo nyasa kumtangelo wa liti kuwele na kwasa nukutula ka sangla tu na wa ta mitumu ya ta ushavisi unawolo nita niya provincia ya Maputo.

0: Vamos agora de Moçambique. Lá me sai do West Down, né? Logo disse sobre Tele 4. Moçambique, cá 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Corulente, será onde é que o regime Moçambique vai chegar a Gaza?
2: Tenga e a Gaza. Fechamento e a Mahungo, a província e a Gaza.
3: Having said Varad Moçambique, Mogaza, Milosa, Kawamka, Mahita, Kunitenga, Ya Gaza, Ka, Miskari, Ya Nyan, Sivahanyiva, Distrito, Ya Shigubu, Opemba, Ka, Província, Ya Gaza, Vakombela, Kanfumo, com aquele estrado de nenes kukelako o kalwandong kongoma ndindiza mzinza ka yona distrito e le kuna wa matimbilelo mehuhuka kamikama itako makaya ikombisilwe kumbe chikombelojia chivekilwe nyamnova kamtangeli wa provincia ya Gaza kamsangaletano anga wanawo ni bahanyi ba ukhalo ule kaliendo li alemahako la mthumu kunia ndindiza kambe dikuwa divangako nguta tewokare awo asimbila kuhagarika pindula ni usiku gangela vatu ngu diber vatu voya mwa matembwe ni vati pindute hambi ni wozimbila hagarika usiku kukukela ukhalo wa muhambe kukongoma lokalidade ya Bambeni distritu ya Chimbutsu kona maprovincia ya Gaza vatu nguha vamimova vakoshwa kuti male maportage mangavekwa kasi chivangelo vatu nguona va vanga lulamisela chitratu chileya msana ka mati a ndambi inga woneka misungu ya mahungu atu kaditambudia danyansi mahungu yawa mabindulwa ngungane Pedro Paruk nsakuluma kombisa kami chini kumaneka mtu msani kuluti Mariam Ibrahimu. Vengseti huombili titakuwa hanyiwa distritu ya Shigubu upemba ka provincia ya Gaza wakombela kamfumu kwa kelo jitaratu. Chichi nga zumbiseka kukukela ukaluandong kongoma ndindiza kuwa matimbelelo mitsu kwa la kami kama yitako. Chikombelu jia chivekilwi nyamnova kamtangili wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shongo. Kamsangaletano awa anga umaha ni vahanyi wa ukalo ulea kaliendo la mthumu ali alimahako distritu ilea ya kasi ya Shigubu vakombela kambe kuwa vepakelwa materenu hambi ni kuphalalisa mdilu wa gezi hambi ni mati kuna tsukwatisa tautumi wawe waditambu dimwani ni dimwani. Achishamula mtangeli wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Shongo atembisi litita kuchitaratu uchi leya china kata kuagwa kalaka mjima wa janeru kadilembe ditako ahawa kasi loku chichiguma chitaratu uchi ya masimbelelo mana wakamatehe ukele kukongoma ania mzinza wa chitropana cha Shigubu.
4: Inti isu swa kustrati shita ya kiwa na shoshi kuleka nkari wa makonkursu lani la wana vela kukuwa wangena kubaba ya kastrati leshi wanga kakupushela atrosu leli kubaba vona matamele aulona leshwa kubata kota kukumbisa ama projeto ya vwene akuya na ila ufya leshwa kuprosesu leli ita kumekali sungula lembeli taku ka janeiru lani kungatave kuya kiwa shtrati na shisukala shinyakani nigijani tingata onzembe Balavali ni nalaza ali distritu la Gijan shingena nyanali ke lokalidade la ndindiza shifamba sha ndindiza kese distritu di Shigubu shihunza shia asauti na ihlali swa ku mahungula wa ave mahungula mayamukelweke kutsaka swinene evanyi tiko ngopfungopfu hi trasadu leyi nga kona hikusa yi hundza hi ka makomunidadi manyingi kusukela Gijani ni kola a distritu la Shigubu.
3: matwe amthangele wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Jongo achi shamula ku vilela kavahanyi va distrito ya Xigubu va kombela ku kuvekelwa xitrato ku wave hukelwa kuma dzimbelelo ka vona ukhalo ule kuchimaka tia kambe vona vahanyi vani andindiza mtsinza wa xidropa na cha Xigubu upemba ka yona provincia ya Gaza vakhala ngo konhaka ugevenga umahwako ngo umthu atsimbela ku e dumela vathu ngo bere kuda hoka aye mbemo kase maneka mthu uwa segudumetwe vathu vararu ka bona kune va mame va mbili ni dihorana kasi ahawa makaya imahikako hagari ka pindula hambi ni hagari ka usiku kambi ngudungudu va mame ava va pindula ku vachiya amwa mathembweni vachikombela vahanyi va leya valava kuwa ve aulelo nkulavetelo mthuwa kala kuza e manwa kasi kuwa kuna renga mthangeli wa provincia ya Gaza atsanisili titaku mfumu ni mapoisa ngukuhaka mapoisa kuna mahwa tihi ni tihi zilani kuwa mthu uleya e maneka kuna wiswa kurula kawana ukhalu uleya
4: Xa ku sungulela u hlaya leswaku lani Xigubu kuna fenomeno ya nyuwani ya ku va kuna omekatana lweyi hi mpundzu swinene a tshamaku xitaratini lani vamamani va hundzaku hi kona loko va ya masin'wini ku ve ni mamani lweyi a nga kuma ku va a vavisiwa ya nyima xibedhlele kambe ku fika ni sweswi ko ho tirhiwa ku va ku kumiwa omekatana lweyi a chaviselaku vamamani kambe ntsatsilo hi la ku siyaku ka vamamani hikusa hi nkama wa ku ya masin'wini hileswaku munhu a nga famba li yexe loko va pfukisa va nga pfukisi hi ntamu swinene nakona a va fambi na se ku endla ngiko la ku vona nyana kambe na va famba hi ntlawa va pfuxana hi vhizinyu la vona ku va va kota ku va va pangalatana leswaku loko va tlhangana na yena va kota ku va va tivhikela va kota ku va va mneutralizara hikusa va ta ve va hlayile I ntsatsilo hi siya ku wona ka vamamani kambe na hi hlaya swaku tani mfumo hi kona ku tirheni ku va hi mukuma a munhu lweyi ku va ta kota ku khatisiwa
3: matwi amthangeli wa provincia ya Gaza Margarida Mapanzeni Jongo achisiya sileleto mailano ni chikhalo achi chingavekwa ka ditambuda anyamunova tati wokari adukiselaku vahanyi va ukhalo wa niya Xigubu mtsinza ka Xigubu aho atsimbelaku idumela vathu ngubere mhaka aiya hi maheka hagari ka usiku ni pindula kamukama awa vamame vayaku amua mathembweni Radio Msambiki mwa Gaza wengisedi mninga tenga ya Gaza kaditambu liada nyasi udimi ufui wa sihari ufui wa sihaka amwa matangeni hambi nita uhunga ati tindima ati atifanela kukuwati iso masoni ngumfumu wa distritu ya Jongweni kasi kuna kweta dibindu hambi ni ukosi wa yona distritu ilea upai wa mikanju ni wona hambi ni mpunga kumweko ni nyama dibinduda nyama imwani ndima ni yona ifanala kukua ilondetwa kasi kayona distritu ile ya Xigubu makaya icha musetwe nyamno vango mtangelwa distritu ya Xigubu Suzette Nyangumele ka mkuu unga maheka nyamno vakambe wo yelana nita ubinduli kumbidi bindu da mpunga hambi ni nyama ahawa kunga tsumala kumahwa kambi msangiletanu wo yelana nita va nyama bindu kuwa kasi Jongweni etama ya masoni ngumshuku Suzette Nyangumele awo mbili tita ku kudingana kuwa ku londolwa tose titsomba tamtumbu nuku atiati manika ko tika yona distritu ileya ya Jongweni
5: inavela leswaku hi vekisa a ntjongo wa hina hi mavekela manene ya ku venene hi londzovota leswi Xikwembu xi hi nyikeke swona hikusa ntjongo lomu a nga kone hi na nambu a nambu hi nyika swa swinyingi swa ku hi nga swi londzovota kutani hi nga londzovota braai hi nga veka a swibya swa wo karhi kumbe ma-restaurant hi nga endla leswaku venene hi bindzula a tihlampfi kumbexana ni swidliwana swin'wana kambe ke hi na makungu ya ku fambelana ni ku venene ku vekiwa mabindzu mayelana ni ku londzovota a mati hikusa hi ni mati lawa ma sukelaka ka vana xisenti amatela wapodi maprocessari wale shoku mahamba maagwa mineral. Chelo funti hini kuvirene hibinzula atinkaju. Misawa ya hina ino nilishunene. Leshi ya kupodi binzula aminkaju, hintengu waku ntulisa leshi binzula kashoni. Iku sasushi ilika mili 300 tonela dajani. Inavira leshi waku hitulisa lani. Ilika sushi shaku verene hitutela va hinitiku. Leshi waku va binzula hitinjera tineni, vavekisa misini hitinjera tineni. Leshi waku hikota kuverene hitulisa antengulo. Chelufunti ilaku ya maswene kubinzula mpunga. Iku satani leshi tivaka hina tiva ingori Limpopo. Arili mpopule hii hinika mati alembi hinkwalu. Kutani le shenjele kakale shoku yukota kubinzula. Ampunga, trigu, nishungwani le shihumaka kanchongu waini. Kelufunzi ilawa kuverene hii hama shweni kuverene hiveki sale shoku anchongu. Alilwe haya mkela kaba hanyitiku pendabalaka kutata yakati inji utavona kumbima kunduminyu kumbima enjela mawani. Kusatani hile shishuti waka kancha inchae vani kukarateka luku kakutari lwa himati. Ina kutisemba shwa kupodi kuhumelela vanya mabinsu wakutata fula mindau ya kuvanu vangasha iseka konu yiku ya kamiminti ya vona nishuja shumwani.
3: Matri amtangeli wa distritu ya achongweni Suzeti Nyangumel achombomba kadita mbuda nyamnova kamsengle tanu hambi ni mkua hombonga maheka wela na nitakulava kukuleta ukosi wa yona distritu ile ngu kuhaka mabindu hombomba kudistritu ya achongweni. Ania distritu ya Chimbutso kwa nama provincia ya Gaz. Wanyami mova nguwawa kasi wa kosho wa kuti male kamnava ukukela ania muhambi kukongoma lokalidade ya Bambeni. Chivangelo ngukua ukaluleya msanaka kuwa kuti mhumelete mati andambi vatu nguwa vangalula misela mazumbelu asitaratu kambe va uomba tita kusitara tusilea sengu wona vasi wonelela kukulingana kuwa vanyami mova veva hakela. Inaramba mtu msani kuloti Roshtino Mbotela.
6: Vahanyi vajitritu ya Shibutu mganga ya Mwambi ni Bambeni kwa mamatika kuna vachi maha maportashi hobi masinga nauni kwa kakuba na vachi wamba tutakuba vona vakosha timale tia tukwela kuka nizana kwa hoka mchano mazana ni Mambini kwa kakuba na badungu sili chitaratu chia chita kuna chawinja na mganga iya nukona na chidi uonikilu kwa waka tinda mbitu watinga batu dumela provincia ya Gaza. Mutengeli watangungu hatu ni uake ni ashibutu aomba tita kuba bahanyu kwa bata kuna vachilon za tumalitia mikuwa aomba tita kuba mfumu usena ya kuwa uya lungisa mchita ratuchia nikona na badi lungisa lita kuwa kumanika na kuchina timbila mimova msana koloko na chididu medwe ngu tindambi. Madweli tibani wasola makaia yoba kuhuni kukoshwa katimali nikona nguwa atako na chitati ya chitungu kuba chisilundisi ubihi wa kambe na chitwe msata kuwa mfumu se ubula ni watangeli vami gangaba na nkuba va shoshitali chitungu kuba chileka ubihi huwa.
7: As comunidades, antes de termos condições de chegar até os locais para poder fazer intervenções, foram se organizando, iam fazendo alguma ligação. Algumas pessoas achavam que tinham que cobrar como compartilhar. O apelo é que deixem de fazer esse tipo de ações porque estão a prejudicar muitas pessoas, há muita gente, sobretudo toda a população que precisa transitar.
6: Matu imalubako Manuel Tivani kumtangili wata nkunguati nuu akini wa Shibutu. Kuna kona chisola makaia yele na kunikubana kunikukoshwa kati mali kubakuna tibila mimova. Ka chitara chushamita ku Muhambi ni Bambeni nguchitungu nguwa kakuba. Chichungu bata kuba nguchona chingabachi lugisa chitara tu msana kakuba. Chiduri kile ngu tinda mbi.
3: Radio Msambiki Mwagaza Vengseti sehiweta kuna wandima yatu ya mahungu kambi sese zula hina mikumutisa misungu ya mahungu atu vahanyi wa distritu ya Shigubu Pemba ka provincia ya Gaza vakombela kamfumu ku kasi ku akelwa chitaratu kasi kunawa vewa ni matimbelelo manene otsukwala kaukalwa ndonga kukongoma ndindiza. Bwana wahanyi vale ya kambe wa vakala kungu kwa haka ugevenga umahawa kungu mtu azimbila kuidumela vatu na chitumila sabere ka mkama wa usiku hambi ni pindula. kukhela ukhalo wa Muhambe kongoma lokalidade ya Bambeni district ya Chimbuzo kana ma provincia ya Gaza vathungu vavatako vachikosha timali ka vanyame movha vadzimela kungochitaratu chileya vachiomba tita kungoona vanga lulamisela chitaratu msana ka ndambe ya Janeiro angapinda ivi misungu ye mahungu athu mahungu yawa mabindutwe ngungani Pedro Paruke nsana makombisa kamichini kumanekele mtumsani kuloti Mariam Ibrahimu.
2: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Ni 15 horas 15 minutos ngisa dua rajim Mozambique ti khamba tenga chiti chino vya kubongodia mukete nguluza latinene ta Wing City.
6: Matiobasa.

0: e kamal ziva watchong kanina to ka ditamriye da nyansi kambi mu hangal sala ko change he chila talambi ma ko he chami da michine tin antena national ka ditamje da nyansi mtangiro wadi ti ko ana way tangalan tumo ko tola gwala e ombi dino wayi ma he titil na ko ni tam tengo dan ka primisia ya maputo he lulam sala tin da ko skota ko tsangan na mapu itu ko he kongomi sama hungu yawa na iso ka yen mbi mu na masoni ni change watu ni mabulu he chila talambi mu ya ku wa hitani ndi mai ya mahungu awa he raji msambiki stu jumangun kadro pada cha cha hech pangaltana ni na uhlo ba kunse odi kama khaliwa hambana hambana he ramba fdd ka yembi mata pangaltana na thwa cha tingulu vitamina ka singa kunene uya ni medeni wona ne ko shupe
1: porta la bo amoza
0: internet ka singa kunene hatumela kati ya hako ni kutemba ka tona se wa khola kon kukheza moje vakamino ne vuneni tsanganane mo sene ka singa kunene mitula tela tinzila mene ningati nje mone makateko Awena ukhizama kuchizimu ngawo nganitisa kama fuya wato sechete humela kwa utumi wame nankwa ungatishuba niko ungatilava niko mbinzila niko mbilivaniko loko mbilu ichikuruma ijitama katondo tina humelela saa heleke nikasana kwenye kwa hedini kusawu sawu niko shingata na kutitiku.

0: Muyingiseri wa ku rhandzeka Radio Mozambique Provincial ya Gaza akoyozelaka majambu lawa ya namuntlha hi sungula mintirho ya vuhaxi hi ta famba na yona ku fika nsimbi ya meyanoiti ku nga ri khale hi nkarhi wa 19 xi ta ku nyika mahungu hi MSO Provincial ya Gaza 19:30 xi ta tani nongonoko wa mahungu Journal da Noite hi ntirhisano na Antena National hi ndzhaku a ta va panorama politiku hi ta gama hi ku fikisela nongonoko majela manene 21 xi ta kuma mahungu hi ntirhisano na Antena National hi ndzhaku a ta va minkaringani 22 hi ta tlhela hi kuma mahungu ya MSO Provincial ya Gaza 22:30 matimu ya siku nkatsakanywa mahungu a ta va hi nkarhi wa 23 Ultimo Journal hi ntirhisano national na Antena National a ta va hi nkarhi wa 23:30 a tikweni la Mozambique hi le ka 19
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Wing City in Carlo Etawa ku fikisela nlongoloko wa mahungu ya MSO Provincial ya Gaza Wing City Jinene.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
3: Vermelha de Moçambique, a Xaxiti, o Xanga da Siqueta Lavana, Ticucu, Jones Tavula Muleloco, Culine, Cati, Mango, Fumo, Tsembisa, Cuiaca, Strato, Cusicalandonga, as Funza Xagijani, Cuia Fica Lei, Saúde, Xifunza Xaxi, Cubo. Mungisere Alpeline, Oyo Camanco, Yas Funzan Culugas, Namuca, Kawazin, Cassi, Kawazbili, Sico Lau, Clano Namuni, Ka. Quando eu chegava 2026, Mariam Brema, Cavitela Marito, nem foi maulo. Mário Martins, a Lula Missil, a da Comissão Lula Noco, em que? Ai, longo louque. Zaku que é que a gente louco maga, e câmera que vai a cangula, marungule, ramba Nicolau Mucavele, ali, le, andindiza, kuni mango, nuna ukare, a dzukisela vamamani.
4: Van vanaro eka vona ku kumeka ka ntsongwana mumwe hi lava va kumekeke va hoxeliwa timfanelo ta vona ta umunhu hi nuna mumwe loyi a tiviwaka mugangeni swa nga wanuna loyi a fambafambaka ni banga yi nga omekatana eka muganga wa Ndindiza a xifundzha xa xigubu lomu ka Gaza. Marito lawa ma vulavuliwile hi vahanyi nkarhi lowu ku nga ha rhangeliwa a nhlangano hi murhangeli wa xifundzankulu Gaza Mambani Margarida Mapanzeni Nhlongo. Ku hlamuseriwa leswaku nuna loyi a famba ni usiku lana a kumaka vanhu a va jusa hi mesa nakona a kuma vamamani lava hi mpundzu va kumekaka va ya masin'wini na a va chavisela hi mesa na lava ku ve a va endla vavasati
5: a chavisela vanhu wa repa swivanana tsemele mama siku la kusungulo yo tsema mamani wun'we hi banga hi voka ka voko na ni masin'wini twa ku kela se nkama lowu ni jikaka ni loko yingisela ku ta fika va wun'wanyana a ku va tsemele munhu la khwatini
6: vamamani va chava a kuya amasin'wini kumbe a Ndindiza hi situasiyo leli li nga koho la munhu loyi a ti cincaka a ti endla xigevenga a tshama khwatini a gama loko a kuma wa mamani o mu pfinya loko a yala o faka banga na vatsongwani va chava ku ya xikolweni
4: mahungu lawa tanile hi vuleke kona hi lawa ma xukuviliseke mamani Margarida Mapanzeni Nhlongo loyi a tlhamuseleke leswaku ku ni makungu lawa ma endliwaka matshan'wini ya ku a khomiwa munhu loyi a ku ve ni ku tlheriseriwa kurhula eka vahanyi va Ndindiza nakona mamani Margarida Mapanzeni Nhlongo a tlhamusela leswaku ku fanela ku ve vanhu loko va lava ku fambafamba hi mintlawa nakona va nyimanyana ku phendzula ku ve ni va nga tlhangani na yena na va nyika mukhandlu wa ku a mfumo u tirha matshan'wini ya ku khoma nuna loyi
7: loko vapfukisa vanga pfukisi ntamu swinene nakona ava fambe na se ku endla ngi kola ku vona nyana kambe na vafamba hi ntlawa vapfushana hi uvisinyu la vona ku va vakota ku va vapangalatana leswaku loko va tlhangana na yena vakota ku va vativikela kambe na hlaya swaku tani mfumo hi kona ku tirheni ku va hi mukuma a munhu loyi ku va ta kota ku khatisiwa
4: Ailikari longo lokana marito ya murangeli wa xifundza nkulu Gaza Marman Margarida Mapanza Nhlongo loko alikari akuluma hi kola kanuna lweyi achiwaka mekatana lweyi adzwalaka ku chava ndzini ka vahanyi va ndindiza a xifundza xa xigubu kusukela xigubu na ikongoma radio Msambiki Nicolo Mukavele
3: ita muramba ka mwana marungula Nicolo Mukavele nomolo hi kumala mavulaka swa ku Cruz Vermelha nga xiudzwana xa hanyela ka vuseketeli bya vanhu ka timhangu hambeni ka matshamelo ku hambana mbana xikarhi xiya xa a xitirho xa lomonkati ku nga ta ma android ka siku dyondzisa ni ku tivisa hambeni ku seketela ka ta vupfuni kumbe ku tsumeli bya vanhu a ndhawini ya tinghozi mhaka leyi yi lavetela a ku na byalisa vuseketeli bya vanhu va kumaka hi tinghozi ka tindhawu ta ku fihlala hambeni lomu switaratwini ndleleni ya ku va kempela ku nyima a ku fa ka vanhu hi ku pfumala a nseketelo mhaka leyi yi ta famba laha yi haxiwaka ntshimbatshimba ka vadyondzi va swigava hinkwaswo vadyondzisi swirho swa vuphorisa hambi ni varhangeli va miganga murhangeli wa xiyenge xa dyondziso wa ta vutshumeri bya vanhu ndzeni ka Cruz Vermelha xiyimo xa tiko Carmen Chumayo loko a bula na Radio Mozambique a tivisile leswaku nkongometo ni ku rindzela ka Cruz Vermelha i ku va ku vanhu va kuma ku tsutsumeriwa kasi ku ta nyima lifo hikwalaho ka timhangu.
8: Nosso objetivo é conseguir em todo o país fazer com que mais de 16 mil pessoas possam ter essa ferramenta, esse aplicativo nos telefones e ajudar a salvar vidas. Porque ter primeiros socorros é muito importante. Um minuto a prestar primeiros socorros é importante para salvar a vida de alguém. Por isso, aconselhamos a todos a baixar o aplicativo e a fazer uso do aplicativo aprendendo. Tomara que nunca aconteça nenhum acidente, mas se acontecer algum acidente, podemos usar o aplicativo para prestar primeiros socorros e salvar vidas, principalmente nos acidentes de viação.
3: Murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ta vutsumeli ka nhlangano Cruz Vermelha xiyimo xa tiko Carmen Chumayo loko a tivisa leswaku ku rindzela ka Cruz Vermelha hikuva ke vana tiko hinkwavo va tirhisaka ma-smartphone kutani lava ma nga ni ma-android va teka kumbe va tirhisa a xitirho lexi ndzeni na ku va ku nyimisiwa a ku luza ka vutomi bya vanhu hikwalaho ka ku pfumala ntsutsumelo loko va kumana ni timhangu ta ku hambanahambana. 19 horas na 6 minutos ya ke kamarungula kwela na ni nhluvuko ku hluvukisa miganga mfumo wa lahaya ntsongweni wu tshembisa a ku kombisa hambi ni ku ndunduzela ku ya mahlweni a tindlela ta ku va ke ntsongo lowu wu huma ka swikarhato Francisco Simbini a kole hi kusuhi.
9: Mfumo wa xifundza xa ntsongweni lomu xifundzankulu Gaza hi lowu wu nga karhi wu boha makungu ya ku va ku tlakusiwa a nhluvuko wa muganga lowu na ku londzovutiwa titshomba ti nga koho ngopfungopfu ka swiyenge swa vurimi vutshevi hambi vuyenzi a bindzu la tikanju mpunga ni nyama li kombiwa tani la ntikelo ngopfu swinene hi ku veni hi lembe ku bindzuliwa a mpimo wukulu. A nhlokomhaka leyi i tlhamuseliwe muvhulu lweyi hi murhangeli wa xifundza xa ntsongweni Suzette Nyangumele ku haxeni ka makungu ya govela likulu li kongomaka a ku hlohletela ta mabindzu hambi vuxavisi la nyama ni mpunga mintirho yi nga ta landziwaka magamu ka hweti leyi. Karini Suzette Nyangumele a tlhamusele swaku a mintirho leyi yi voniwa tani ya ntikelo ngopfu swinene loko yi patsa ni ku va ku londzovutiwa a switarato livala la swihahampfhuka hambi mpolwe ya switimela switirho swi nga kona emugangeni lowu wa xifundzankulu Gaza na swi nga ta pfunaka emuganga lowu wa tiko hambi tiko hinkwalo.
10: Kutani hi nga landzovuta braai, hi nga veka a swibya swa wu karhi kumbe ma-restaurant, hi nga endla leswaku venene hi bindzula a tihlampfi kumbexana ni swidliwana swin'wana. Kambe ke hi na makungu ya ku fambelana ni ku venene ku vekiwa mabindzu mayelana ni ku londzovota a mati hikusa hi ni mati lawa ma sukelaka ka va na xisent a mati lawa podi ma processariwa leswaku ma hamba ma agwa mineral. Tlhelo funti hi ni ku venene hi bindzula a tinkaju a misava ya hina yi nonile swinene leswaku podi hi bindzula a minkaju hi ntsengo wa ku tlulisa leswi hi bindzulaka swona hikusa swoswi hi le ka 1300 tonela dajan hi navela leswaku hi tlulisa lani hi le ka swoswi swa ku venene hi hlohlotela vahini tiko leswaku va bindzula hi tindlela tinene va vekisa misinya hi tindlela tinene leswaku hi kota ku ri ni hi tlulisa a ntsengo lowu tlhelo funti la ku ya mahlweni hi ku bindzula mpunga hikusa tanihi leswi tivaka hi na tiva hi ngo ri Limpopo a ri Limpopo leyi hi nyika mati a lembe hinkwalo kutani swi endlelekaka leswaku hi kota ku bindzula a mpunga trigo ni swin'wana leswi swi humaka ka ntsongo wa hina
9: Almahungu ya murhangeri wa xifundza xa ncongweni Suzette Nyangumelo ka vulavula hi vupfunzi la xifundza lexi li nga ta kombisiwaka ka masiku ya 26 na 27 ka Junyu a tsutsumaka.
3: A kulike ncongo hi tlhelela a xigubu. Mfumo wu tshembisa ku yekiwa ka xitrato xa kusukela Ndonga layana a Gijani ku ya fika a Sauti leni ya n'walungu ka xifundza xa Ndindizi. Xitrato xa sima likulukumba swinene tshembiso lowu wu ta eka manike vutisa Nikolau Mukhavelo.
4: Ku vilela loku ku kombisiwile muvhulu lweyi aka muganga wa Ngoteni ka nhlangano u nga ve kona wa ku ve ku endliwa nhlangano xikan'we ni Margarida Mapanze ni Nhlongo i nga murhangeli wa xifundza Nkulugaza. Handle ka ku yantswisa xitarato lexi vahanyi va xungeta nakona a ku ve ku lulamisiwa a tindhawu leti va tshamaka ka tona nambi ku phalalisiwa ka leti yelanaka ni ndzilo wa gezi nambi ta mati.
11: A construção da estrada Ndindiza-Ndonga. Necessidade de demarcação e parcelamento de nossos terrenos. Necessidade da expansão da rede de abastecimento de água para abranger toda a população.
4: Swanga Nhlamulo, Margarida Mapanze ni Nhlongo a tlhamuselile leswaku xitarato lexi xi ta va xi lulamisiwa kusukela lembe leli taka na xi sukela xinyakanini na xikongoma a Sauti.
12: Sweswi ku le ka nkarhi wa makonkursu lani lava va navelaka ku va va nghena ku va va ya ka xitarato lexi va nga ka ku pfuxela a trosu leli ku va va vona matshamelo ya lona leswaku va ta kota ku kombisa a maprojeto ya vona ya ku ya. Na hi lava ku hlaya leswaku prosesu leyi yi ta kumekali sungula lembe litaku ka Janeiro lani kungatave ku yakiwa xitrati na xisukala xinyakani ni Gijani tingata hundze mbalavali ni naladza hali distritu la Gijani xingena nyanali ke lokalidadi la Ndindiza xifamba xa Ndindiza kese distritu di Xigubu xihundza xiya a Sauti.
4: Hi tlhelelin'wanyani Margarida Mapanze ni Nhlongo a tlhamuserile leswaku a mikhwepa leyi gwevaka ku veni ku lunghisiwa xitrato lexi se yi kona na ku nyimeriwa ntsena ku ve ku laviwa loyi a nga ta va yi qachiwa matshan'wini ya ku va yisa mahlweni mintirho leyi nakona a tlhamusela leswaku mintirho leyi yi ve yi nyima katsongo hikwalaho ka tindhambi leti vonekeke lembe leyi tsutsumaka kusukela Xigubu na hi kongoma Radio Mosambiki Nikolau Mukhavelo.
3: Kamam tsana ne kula mukhavela xitrato lexi nga va ke xi vuyisa antsa kukuluka xitshumawani marungula ke nga na ona lama vula leswaku kutlula makhuluma nharhu ya vatsongwani va swikola swa le xoko ni Gijani lomu xifundza Nkulugaza va pfunekile hi swikova swa ku hlantswa swona matinyo swin'we ni kolgantila kona tinsipho ta miri hambi ni ta misisi swin'we ni mathawula ni swin'wana swilo kwala ka ntirhisano ni nhlangano Re-Encontro. Mufambisi wa Re-Encontro Monica Bile lomu xifundzankulugaza a tivisi leswaku i ntandukulu ku seketela mfumo ka makungu yo fana ni lawa.
13: Hi ketela madistrict lawa mambirhi hikusa hi vona lava va nga sofrera ntamo mati la ma nga ta maweti ya ku khaluta por isso hi kumbeka na hi tiza ka madistrict lawa. Na yi swi tiva ku ni van'wana madistrict ma xi lava hi vona ma nga sofrera ntamo a mainxurada.
3: A ku li marituke kasi ya Krimi Luvilankulu wa Child Fund nhlangano wa hanyela ntsongwani xiyimo xa misava kasi vatsongwani va nga ri vangaki va buleke na Radio Mosambiki va kumise ku tsaka hi ku seketeriwa hi ndlela leyi.
14: Inansia Erna Makamu nyamukile xa xifenye ni xikova ni Colgate. Só que não sei em chapão.
15: Você está com o curso mais?
14: Para ler, está no final com o estilo, saca se cautou milani.
15: A cale, a uma sabona, ué, xin.
14: Ai, lixa, xin, nescam e caia em coelho.
15: Você foi?
14: Vou utilizar sozinho, tá estirando hoje.
3: Acolhi marido, remunga cavatão na black and radim, sambique colocar com a mulher a camfunuca. ONG kumbe nhlangano ka langwe child fundi ku sekela ka vatsongwana lava va humeke andambini ya Nyangwaka. Hi mukhuva lowu mingiseri hi gemeta marungula ka mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuhla. Sweswo swa ku tinhlokomhaka ti vulele leswaku Cruz Vermelha axa a xitirho xa ku seketela ta vutsutsumeri loko ku ri ni timhangu tikweni ti nga ta tirhela lomukama telefoni. Mfumo wu tshembisa ku ekiweka xitarato xa kusukela Ndonga ku ya fika Sawuti kusukela Gijani ka laha xifundza xa Xigubu. Madam Brahima Kavadela ka Martin Mfumawulo na Mario Martins a lulamiseka kumbisala ra Mungula ma tshembisa ku ya mundzuku loko ni tirhuruma. Kasi nyamuntlha hi makola a jajama. Pum kariwa.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Mwingisatileka 19 horas je tlatekela 15 minutos je ave mahungu kumbe longoloko wa mahungu hi emsoro provincial ya Gaza ili mawaku loko makufikelele hi tindlela tinene. Kari loo itata ni vunanga kumbe shuchacha ishwa ntumbunoku. Ne kongo makansimbi ya 19 na 30 minutos. Kari ingata kufikisela nongonoko journal da noite. Itata wa interesano na antena nasionali. Na kutisemba lesha kongkari loo mwingi sete wakuranzeka. Le kuwele ni minti rweni. Nkari waku wise. Nkari waku wa kumanyana kuhumula katsongo. Na hitati lula misela kasirisiku la mzuku na lona vritasha. Atavali mwana latantiru. Stano hina vela kuwisa loko nene ka wena se ufikeke njangweni ka skalo ewa le kindleleni hina vela mafambela manene hina vela leswa ku unga fika njangweni ku rhula vo kuma a ku rhula vo kuma ku tenga kambe landleleni swinyingi swinga tshoka ka swihumelela xitano hina vela leswa ku unga vani ku shishima ka ta mafaka ha kona laha khandzi haka ha kona.

swilo a hi pangalate ka vejim dlodli loko a kumalala muyingiseto a ku rhandzeka hi karhi hi kuma swichayachaya swa ntumbuloko na hi kongoma ka nsimbi ya 19:30 xikarhi hi nga ta kutela ni mahungu hi ntirhisano na Antena Nasional.

Albertina Pasquale moyingiseti wa ku rhandzeka. Loko ku ni na tata hi pfuna ku tlangela ta hi pfuna ku kulongela a hi pfuna a ku dzunisa Yehovha hikwalaho ka ku va hi nyikele tintswalo ta ku va hi na mamani. Mamana loyi a hi dyondziseke ha hombe mamana loyi kunene a hi nyikeke tidyondzo tinyingi tidyondzo tikulu. Mamana loyi a hi hundleke muyingiseti wa ku rhandzeka hi tindlela tinene hi lava ku khensa hi lava ku tlangela ka hinkwavo lava kunene va yimisekaka eka ku wundla ni ku hlayisa a swihlangi ka ku wundla ni ku hlayisa vatsongwana. Hi nga ta vulavula ntsena hi mamani hi ta vulavuleki ke hi vavoneleli kumbe va veleke hinkwavo nambe hi vavoneleli hinkwavo vatsongwana lava hi tekaka siku rin'wana na rin'wana ku va va dyondzisa ku va va endla swilo leswinene. Hi ri a swi feni eka wena mutswele a swi feni eka wena muvoneleli wa ntsongwana wena kunene u swi kotaka ku va u pfaleta a ndhawu ya mutswele hi laha ku lavekaka kona vakona vatsongwana lava ku kunene a va hana vaveleki kambe vakona lava va saleke va va tamela hi voko ra xinene vakona lava va fambisaka khwatsi swa ku tlhela u nga swi voni swa ku a nga ha ri kona kasi ka lwa kalaka a nga se na swi kota hi ta va hakunene hi navelela leswaku a nga ta misisa a ya mahlweni hi ku dyondza swi lava ku dyondza loko u nga na nyiko ya ku va hakunene u ri mamani xitano loko u nga na nyiko dyondze wa rikwenu dyondze muyakelano dyondzele u nga kusuhi na yena leswaku kasi yena a endlisa ku yini a ku va a vana lava a nga na vona va tshama hi la ka kurhula hi le ka vhinto ra xitlhetekela 42 minutos.

ndza va ya mamana muyingiseti wa ku rhandzeka hi kumile hikwalaho ka vunanga bya Willy na Hannibal lava kunene va vulaka swa ku vona va tsakela hikusa va kumile ntsava ya mamana nona muyingiseti wa ku rhandzeka swa laveka ku va kunene u tshama hi ku tiva a ndzava ya mamana londzovota na kona minkarhi ya sweswi swi vevuke ngopfu swinene masiku ndzhaku ale hi tipapila masiku ndzhaku ale hi marito u nga haleletela ka sike sweswi wo li tlhava njhe licunga u nga etlela u nga tivanga ndzava ya mamana na yena va nga tivanga ndzava ya wena kusa swa tsakisa ngopfu swinene ku tiva leswaku kasi mamana a le ka matshamela wahi 21:18 minutos

0: Vaya varhandziwa vayingiseri va xitichi lexikulu xa Xitsonga kwala hi Misori provhinsiyali wa ka Gaza, loko hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa nkaringani wa nkaringani tanihi xihena va na n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani madamala ya Themba Kutirhinga Eric kumbe vatukulu hi mafambisari ukuveni ka gentifeni kasisena ka michini ku na Khosozana Mariam Ibrahimu hi unharhu la hina sini a xitudio mi navelela u yingisetinene kwa hi longolokeni swin'we timinuti tingatingani leyi Radio Mozambique a hi nyikaka bende hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hikwalaho ka swin'wana swin'wanyana a hi nga ta va na yena ka nongonoko lowu namuntlha ku va a tshivelela xitiko lexi hi ta kota ku famba na n'wina ka nongonoko wolo wa nkaringani wa nkaringani ndzaya hoyohoyo a wu peleni a wu xeni
1: byi pelile a byi xile tanihilomu vayingiseti va hi kumaka va li kona
0: ni mikama ya kona
1: wa swi vona
0: hi nkarhi wun'wanyana wa nongonoko wa
1: nkaringani wa nkaringani
0: ndzaya a hi valuseli vayingiseti hi ta va nyika leswi hi nga va lulamisela nyamuntlha
1: evovo na mindyangu i nyika da xitori
0: ha wena
1: ku ni tatana mbenyani lweyo a landzelela ben antilo wa xikwembu a nga lovi hi grexa a li kholwa eka kunene kambe ku tshuki ku humelela duke vheyi ya sonta ku sungula a nga yanga ya wu bidri a nga yanga ya wu zhazha a nga yanga ja kutani mamana muni hi mayangulela a nga mu yangulanga ben ale e papa wa mayi leswi u ngo duka hi grexa i para loko u ta fa ni ta danseka kutani laya papayi luya ku u swi tivisa ku yini ku hi mini tiko sungula ni fa wa yi vona mhaka a mhaka wena vhovho i zi ya jika ni maphoyisini se leswi hi ku kala hi nga swi tivi ku yangulana mindyangwini
0: hi
1: ku saka loko swilo swi onheke hi fanele ku hi vitisana hi wunene ha ku vitisana hi mahlundzu mavulu lawa wena a swi tivisa ku yini swaku ku ta sungula papayi a famba wa vona vovoni vayingiseti tlhelo byala i li maniselela yezro i li noso
0: grandi boa noite ka vayingiseti
1: u vinti mpfaleta sibindi
0: ya maxi wa yi wona mhaka ta ya wona wana mafambanisati ku weveni wena mbyana
1: ehe
0: a loko a swi vulavuli satani mamani a ku hlundzuka ku ve kona ku ina a ve ni maxi yena a leswi a nga twali wa swi tiva swi tivaka laha a le ka vatekani loyi a rhangaka a famba hi loyi wa xinona
1: wa swi vona
0: se swo ku dzukisa kumbe swo ku kuma kumbe ku va lexi tshukela a ku va ku rhanga yana mamani a famba
1: vovote problema
0: se leswo i surprise kumbe ku
1: dzukisiwa
0: a leswaku ku famba mamani maxi leswi a nga twela wa swi tiva yena
1: a tiva leswaku ka famba i papa
0: famba ku famba mani papa hi ku sunguleni lexi xi khensele a malosanelo wena ntukulu kwala ka nongonoko wolo wa hina wa grandi boa noite ka muyingiseti se nghena ka nhlokomhaka wa nyika leswi u nga va lulamisela namuntlha vayingiseti mzana
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: nkaringani wa nkaringani
0: nkaringani
1: vhovho a swi karhatu swi nyika a ku tiva u dyondza rihanyo wa swi vona hi ve ni tindhambi swo swi loko munhu a tlhela se a ya ka endlu ya ku tiya leswaku loko se swi mi kuma yi ta mi kuma yi tiyila swona a ku ni papa yimbenyana ku hala kaya hala
0: a ngo dizixitira kusuka ka mati
1: a va dizixitiri ka munhu wena mzayi wena vhofu ja a papa yelweyo a vito yi li mafambanisati ku gweveni a lweyo i li matiqhenya swa ka cinca ka ngani hi siku a hi nga swi tivi a li mujiperi a fambela Johana na swa ha pfumela xa kutani wa vona munhu loko a ni swimalani wena vhovho a tatela swa ku tamela se yena a hlaya leswaku yena a vuswa bya wudangwana a nga di wa byi tiva wudangwana mzayi wena vhovho i muhungu a ku yena vuswa bya wudangwana a nga di swi tshama heyi a vavasati va hlupheka phe hambiloko swo yini papayi a vuswa bya wudangwana a nga di he vhovho i ya ya ku a ntirho a mujipa tswetu u hela a buya kaya a ta tshama phela loko swilo swi nga ha fambi beya wena vhovho a swa ha fambi hi tindlela ta kona va hanya dandrita ku swo swi tanihi swo swi ku nga ni ndlala leswi a ndlala yi kumpfa a loko va ya alomiya switolo va kuma wudangwana ntsena wa swi vona
0: na vona xikutoloka kona va xavisa muhungu woxe
1: si va xavisi switrama swi hela se wudangwana va hafu yi bempela vanhu kutani layana va sungula ku hamba va sweka a loko va sweka vo mi tshikatela drodledlela phela wena vofu na da drone se va tova sati pe vadi usiwana akonse ive ja ku vabyela swa ku va mama phela mani u tigwirela hikuva a swi ni tshamisekela phemina we swa bya udangwani nada kuma swa ku wa chava awe a hlupheka
0: u danga balise kunandla ku ndarhinga swita ku yini
1: wa vo se na va ku papa loko a wo drinka dro udangwana leswi nkama wa ku yi nga wolo ku ngo va ndzo udangwana ke nada swi nga tshika swi ni hamba malo engani wa chava leswi a nga swi hanya tolo ni tikweni se wa ku tiva lomuyana makaya wena vovo limbangu wa ku kahani tinhova i nga makhwati a mfana ni makwavo hala maputo hala u gama ku a byela tinkosikazi ta ku a ku nkosikazi lana ni njhaku vakachela mama kwezo hala maputo hala wa swikuma se vanga lungita swo swi vanga swikuma
0: a nga kuma ni mali ya ku vakachela mali leyo wa ku hlota swa ku xava
1: a xavisi xa ku xavisa ni lazi ya ku dya ku hamba pulano wena vovo
0: ya wena
1: a loko swilo swi onhekile a ni lulo ka ni teka leswi ni famba njhani ntirho kumbe a swi ta yabya wa vovo hala pena musala musofurera kasi a nga eka maputo xingala ya tshama koloma nga tshama kone byixa leswi a matelefoni hampfi swi nga se va kona leswi kutani laya byixa siku dra u betri a xavanyana swipawana swi nge swi nga na tamela ni ulombe a ku bomba xa olivhera na ka hati ra olivhera a ku swile xa ku pfaka mputri wa swi kuma a ku mugangeni waya hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi wa swi vona se layana loko a ta va enci leswo ku va a nga sefu buya loko a ta va fambile ayo sala usikwini wa ku vona nkama wo mahora a ya nghena nhoveni ni apitu nga lexi xa xa mpepo a sungula ku chaya pswi pswi pswi pswi pswi pswi pswi se vanhu va tala ya ku hlamalo i mhaka munhu a ku ku la ku mi tivonela hinkwenu a nkama wu cincile a dandred rikulu n'wini mi kalaka mingadi leswi mi nga ka mingadi ku jeka musunguna muda kumbe udangwana n'wi byi kumaka danani hinkwenu wa vona wa yi vona nhova liya vongo i mata sagrada ya ku yila liya lo ma nga ku sweko swi vona pswipswipswi a huwelela se tiku druku du hinkwaku lomo yo wena ni lwangaku mathapa a ngadi va ku dana mathapa pronto byixa vanhu lomu ya mugangeni a mabulo hi wolawo mu swi twile leswi nga humelela hi dandza lebyi nga kone swi ku karhikarhi wa vona wena vovo kutani a gama ya khantri a xiwa a xibomba lexi ni nga ku byela a ya ta buya ta ku swi hoyo hoyo papayi hoyo hoyo papayi ha phela a ya nkoka va te ku dya ku drungula na mahatlana wa swi kuma ja kutani layana a sungula ku va byela mi buyile ni fambe ha hombe tata hala kaya va tlanga hinkwavo makwerhu a bona yena voni vatsongwana swi ku karhikarhikarhi se venge ni hesa laha hombe wena tatana soki laha ku ni thuke vhiye leyi nga huma a vusiku bya tolweni a hi yetlelanga lomu ka mahomahora ya kuxa ku sungule ku twala ndhweva lomu na vahlaya leswaku a nchumu lexa xihlaya leswaku a dandred rikulu futhi ni swaku byi ta hela nkama munhu a byi tiveki purisu lexi munhu a kalaka ngadi a fanele ku sungula ada hi ku saka ku ta fiwa i nga va mathapa i nga va udangwana hinkwaswo hi fanele ku hida se ni nga ta fa va ka hineke va ku papayi drinkisa a wu nga ta fa wa swi vona se kutani kusukela ka kolano a sungula ku va hambisana loko va sweka a vuswa na a nghena kona a sungula ku da na a sungula ku da kutsongokutsongo a loko a siku dra ku sungula lo okhema swipfuno swibitri a beka hansi ku a swi ni yeli na va ku tatano i nga tshika ku yingiseta wena dana hi ku saka nkama wu bihile loko u ze ku tata hlaya xihlayahlaya hileswaku a swilo swi hambisanile pronto na byixa khemanyana zasa dabe wa vona
0: akutafa
1: vatiruru se kutani kolala a sungula ku habada se a sungula ku nada leswaku khetakheta leswi a swi boma phela katsongo ni fambile wa vona wena vovo se a wu nkaringana wanga lowa ku loko hi tikumela ku jega hi tiva swa mundzuku na mungwana hi tshika madururu ni mhaka liya ku inventara swilo wa vona wena vovo phu nkaringana
0: Awo nakutwa mzayo. Ijonzo ikule leo nga inyika.
1: Nakunene.
0: O, mancho mzayo luku utira kula kuwa uhanya kufana nukunga tira. Ulena shono uhanya kufana nunga ina shono.
1: Ay, shone vovo. Hey, de, nunga lea udi kukunzo mzuku.
0: Nakutwa mzayo. Ina kamari tumatongwa ane gwala wa ingizete shakwepo ui gwala ina karengani. Ina mzayo.
1: Hey, shone vovo. Ankarengana lo utratria hinkwiru. Nivano.
0: Hakunene.
1: Leswaku kujeka loko hi tshamile hi tiva swa namuntlha ni swa mundzuku.
0: Wavo.
1: Ku ni va mamana na va tatana lava ku loko ku belekiwa n'wana la. Ale a hoxa ange munyika nga disemende a dambunga.
0: Yawe.
1: Kambe loko ja xi dream hi mpheni n'wana o yini o sofrera a tla hlumula na wena mtswele. A n'wana kujeka nakone va le ku da be e ku cincela mali mento. Mwana tenga tiva kuda shiginya, ativa kuda ini. Jani nukutuile vikile dria, ukanele lishu nga vishu umelela lishu. Shaku baba nuna vale vatekeluwa ununa jabo suku ini hini. Ile shaku munasukela michumu ya kukalanga itivi. Ta veri lumea tikuini lumea seku bombile shaku kuni nchumu. Wasubona wanavofu. Shinga tashitatali shaka edini ni au dangwana. Haema dreamila. Jalo kwa wa shaku dhana, ingo to dhana na iso lesu. Ah, vakuiru. Ah, itzikini lesu, kuwe eta anyabelu, msavini, lumti kuindriru, ni mindanguini iru.
0: Hakunene.
1: Alesu wanavofu.
0: Kensini.
1: Eh.
0: Mina alenu nisi tu sisiri na tsemba ni mwingi sita yafu tuili kusinane na ukele ya kona angakona.
1: Isho.
0: Ah, ilomba kanzo otu kuwa alongo loka na hina. Nikola kashiti kushulishi.
1: Eh.
0: Itakombe la mkuma kumuwa mchini lesa kwa kutinti chaya chaya. Nzauka chaya chaya na minanta wea ntava gwela sana na shindinga shulungisa para kuwani mafikisela wengi setu wanamza.
1: Nakunene.

0: ndzhaku ka ku chaya leswi a nga hi nyika mukhomakhoma wa michini siniya na mina ni to nghena kwalaya ka mundzaya ka kona ni ku tlhoko ni ku
1: dyakefahla wa swi vona ke
0: to nkaringani wa nkaringani
1: karingani mvovo
0: karingani wa nkaringani
1: karingani mvovo
0: ndzaya masiku ndzhaku a va vana va tiko la Msambiki ni va hundza mani van'wanyani na ku kala mimovha a Joni mzaya a ku fambiwa hi minenge
1: na kunene
0: loko ma hambile xikungu majaha ma nga le mangani ya ku va ma fika khume la majaha ma sukelele kusukula va kosini a nyambani ka ku vulavula xitshwa
1: hi swona
0: va famba va ya va ya hundza va teka a va nyambani va ku vulavula
1: abidonga
0: va hundza va famba va ya va ya teka a va nyambani va ku vulavula xicopi
1: ya wena
0: va hundza va famba va ta fika va lava COVID ra a va khambani va ku vulavula xikhambani
1: wa swi vona ke
0: se loko va karhi va famba va hundza va ya va ya thutha va ku va va vulavula a le rimi lin'wanyana la xirhonga va choneliwa hi lamba va lava ku tlulala a Punta Gate va ra va nghena Joni va le Magudi
1: hi swona
0: ku va le Magudi vo ya lavaka ndhawu wana va mzaya wo etlela va ti lunghisela para ku etlela va lava ku dya timbuva leti va nga longa
1: va nga longa
0: loko va lava ku dya timbuva leti va nga longa loko mun'we wa kona a huma a ku o huma hi necessidade ya ku nompodi u rhuma munhu ten ku famba ha wecha ni ku vulavula ka Xitsonga va le ku ti rhuma
1: i ku ti rhuma
0: se ka ku u ti rhuma valwe o ya ya kuma amhisi
1: hawena
0: yetlele
1: hey.
0: Ya mutwa leswaku ku ni munhu maxiri ku mumhisi munhu yi renderile ka yena
1: ka yena ya mutiva swaku
0: famba usiku nhlikana ya ha fambi hikusa munhu
1: akarhatile
0: yisi xigoko ka munhu
1: hi xone
0: loko a ya wona mhisi o ya ya vuya ta fika ku heva sangunu tsumbulele nyama sineyi ngafu loko va famba va ya siniya va ya fika va ku hayi mpela va kitakita va kitakita va vuya na hi xo miyela xo ntse se va ya fika va lava ka n'wandhawu se ku rhumiwa a ntlawa
1: swa ka wu famba
0: va vavanuna va nga li vangani leswaku van'wanyana a va ze va famba va hlota laha ku nga ni mati
1: hi swona
0: va ta ya ka mati
1: leswaku ta tenderiwa nchumu lexi
0: van'wanyani a va hloti timhaka ta tihunyi
1: awena
0: veja ku rhanga ku dlayisa
1: vo famba va tekela ku prepararela swa ku tala
0: va lulamisela leswi se vo khoma a xikhwama ndyangu
1: awena
0: a xikhwama va famba va le na xona kwalikeri nchumu va ta ku va va tsema la ndleleni se loko a khoma wa chipachipa wena mzana wa chipachipa loko se mhisi twa swa ku yeyi
1: lana xa swa swa bhava la
0: yani zwinga ku hola yo ta xikwa xo pela nyameni ha le ku yeku bvani
1: ha wena
0: hinkwa vula va vangalela haya ka ntlawa la hayana vo makuma
1: vo makuma ma
0: bala ka bona phela vale machimba misi mahisa
1: mahisa
0: loko yiku kushwa ah no vala
1: u ta rendera
0: se wa sangula ku banyanda
1: ya wena
0: ba ba ka nyanda wena mzaya yiku mele aba izala bavaba banyambani bala bavachopi la
1: bavola
0: bachopi se wazama ku huwelela ka laba vanga ya chombeni na vanga ya tonyeni wa vitani he manu weno engale ka ntikhoni miwe ya nyetwe nkohe
1: se la vambe na swi a swi ngeni tingene
0: ri melelo leswaku hali yini
1: hawo
0: hey na makhali miyati ya kushindla hayi na vanga tatekwa la majakazi hayi khali la kanti kona nyatwa ngoyana hey shala vanganyana vali yavana lavani shabani shata na makhali
1: bahetile
0: lava vanga ya kuhini ka mali
1: hawene
0: se itsika kuya chombeni nwana vaku ya goveni uyani ni mati pele menje tata hlambe ku yenyeli wili avakumani ku disidira vola va ku rhumiwa va lava ku ya swi twisisa hi ku swihani leswaku ku nga va ku famba yini wawo
1: se kutani
0: disidira ku ya ku tiva swaku ku nga va ku famba yini se lava hi loko va vone timhaka ta ku hayi a timhaka ti onhekile a nyama hi te nyama a yo he tlele vanileni a nyama yi hi balekile
1: se yi nga hi fofora matihlu la
0: va ngheni timbuva tin'wanyana va patsane ku hala tela
1: hawu
0: amatixenini leswaku va ta longa hi nyama
1: wenaza
0: nyama a le nyama na ya nyanga le nyama
1: kuyifanileni
0: wena mhaka wena mzayi se vo sungula ku va va dilingana vaholo va kolani mun'wana ni mun'wanyana va tlhela va sangu
1: valumbetana xita
0: van'wani ni van'wanyana se va famba hi mintlawa ya vona va tshika ntlawa lowu va nga le na wona wa wun'we wa ku famba endlela ya yinwe na mzana
1: eh
0: hi lavo vanga hambanela na kona loko se va sangula timhaka ta kuva va discriminarana ha swa va chope swa va mhandla leswa va nyambana se wa wena na va nyambana na yena se nyikiwa vitu la hina mhandla na vana va nyikiwa vitu la vona
1: hawe
0: eh hambani sene hi kola
1: hawo
0: wa wena makale wa na mzana tompunka ringana
1: eh hi sone ah tane la muga ingela kona va rhandwa va yengise da hi phamelile vovo amunyu yo kwatsa kamba hi tivi leswaku a swi soborane swi tshamisekile onaw
0: wa va
1: a ta hi thasisela swaku swi te yini ta swi twani loko swi ku mvinka
0: ah mzaya a ku tatela vhela a hi ku lungisa
1: na kunene
0: a ku tatela hi ku lungisa a ku lungisa ka kukulu hi ntisi ya swona a loko u kuma nchumu laha ndleleni na xiwile kule vaka kutwisisa leswaku joshi xingawa lexi nchumu xa xinene o a nchumu xa xinene ke wawa a hile swaku uya kuma nchumu xiwile wena o ya xiteko ku xa xinene kambe nchumu xa xikulu kule vaka ku uli ni garantia ya ku dla leswi unga switirela
1: na kunene
0: a nchumu xa ku xikuma a xina segurança a xa wena
1: eso
0: eh
1: elava u teka teka
0: la kongometa swona
1: na kunene awu itlangelile vofu swi twakalile
0: hakunene
1: oh tani hi lawu tivaka hi kona a swa la radio swi tirha minkama
0: hakunene
1: hi swona
0: ha loko wani marito ya ku yenekela mindzaya yelekela hi ta kota ku nyikela michini ka vayingiseni
1: evovo lexi ndhawu ku lelekela xo i vanuna lava ya vatiwo va le vatiwo gayigayi va tiyo chofa wa vona sweswi ku nga ni ku phaka sweswi ka lava ku kumwe xikumakuma xa ndhambi mama na mbenyani va fambile xipimo xa 7 days nga wa masimana
0: awena
1: va nga se swikuma na ku ha venya manya ku leswi swi famba hi mapapela ke se loko a ta va a phakile a kumeka le musi yona dentamo va le mosanwa swo se loko a huma a kombela vo va ti chova lava he ntekelani leswi paraparaxe se a ha byela vanghanu laya swa ku mina hampfi ni nga hlaya mpunga lowu ni wu drilele hi ntamo purisu namuntlha ni ya ni a sweka 5 kilo hinkwayo ni yi da hinkwayo ku ve bava ti chova u famba a sungula ku bula loko a ku ti chova fambile ni swakudya leswiyani
0: hawun'wina va
1: a tshama a mfumo a wu muzamile se ni la ku bandleveka va ti chova n'wina va ti chova mutati honetela a pawudrenu leswi mu swi hanyaka tenki mu va ni asosiasawu loko mu vona wun'we a nga tirhiswa swinene mu landzelelani swa biha leswo ku ri ke mundzuku ka siku na n'wina mu nga vanene mu ta kumeka mu nga ha li vanene
0: hakunemaka
1: ta vanhu va ku fana ni la seni ku byela vayingiseti swa ku mingiseti a contract hi leyi a hi twani u nga cinci xitichi u nga luza swa ku tala
0: hawena
1: khani mambo
0: khensinza mina ni mayingisele marito lawa
1: hi swona
0: ya ku biwa ndleve hi yamukelile mejimo hi ta ti lunghisa ku fikela ka namukhe ntisi ya swona loko u ya ku xaveni swa ka swa ku xava kula ku mu kontrolara baba anyuku wa karata wa wena
1: wa karata ma
0: ni njambi loko a ti byela ku a nga tirhanga ma ya tirhile wa wona masiku wala wa nga heta hambi ku ya fika ya nyima hi ku ku tirhaka kona loko a ku nga mu ringaniseleli swona ku hlupheka ku loko ku nga mu kuma ka ndhambi hi ku ku tirhaka kona a ni mambo mzaya hi fikele u gan'wini na nongonoko wa nkaringani wa nkaringani wa nyamuntlha hi ve ntsakuwukulu loko muyingiseti a hi riyele ndzotso hi tlhelela siniyana bebe na n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani swa nga hi xiyena madama la thima ku tirha eri kikumbe swibende hi ta va na yena ka nongonoko lowu taka hi le ku laveni ka tihonyi mafamba ndzi ta ti ku gweveni ka gentfeni mariamo ibrahimu kesi ka michini loko wa ni ta ma hi hlayisa va tlhela va hi rhamba la xitichini hi ta ve hi ta longonoka kun'we hi minongonoko leyi taka hi to nyamutlha swa ringana bonka ringani
1: a xa yena i vurhongo ha jajama
2: Mietili kutwa nongoloko garingani wa nkaringani.

Mwengisiti etile kumifiku kufikisela nungunu kongkaringana uwa nkaringana ili mawakulu kufikile itinjala chinene na itlangela kambilo kunungunu kulo utaba ukufikisele jonzo li ingata kupfunaka na muntla jonzo li ingata kupfunaka avutongwe ni jawena kongarikale ita kufikisela maungu iye mso provinciali ya Gaza.

0: Atikweni hinkwalo la Mosambiki ileka 22 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mwingiseti longareta vai kufikisela maungu ya vusiku.

Mungisera kulosa hoyo ka nkarhi wa marungula ka ritambulavule Mario Martins. Vavasati vanharhu ka vona mungwe i nga ntsongwani va kumane ni ku pfinyiwa le andindiza xifundza xa xigubu lomu xifundzankulu Gaza. Mhaka leyi yi vangiwa hi wanuna wo karhi a tshamaka a hlathini ni banga na a rindzela ku byukisela vamamani ngopfungopfu nkarhini wa mpundzu loko vatiyela emasin'wini. Maritini lawa murhangeri wa xifundzankulu Gazimani Margaret Mapanzeni ni nhlonga pfuxeleke xifundza xa xigubu a tlhamuxerile leswaku ku landziwa ntirho wa ku va nuna lweyi a khomiwa leswaku a khatisiwa mayelano ni swidyoho swakwe na leswo a kombela vamani ku va va pumba nkarhi wa ku vindzuka leswaku va nga kumani ni mhangu leyi. Xiubyana Cruz Vermelha xa hanyelaka ku tsutsumela vanhu a tikweni hambeni ku va seketela ka swivangelo swa ku hambanahambana swa ntumbunuku xi kunguhata a ndlela ya ku vanga a xitilo xi nga to tirha ka tifoni kasi ku va kempela ku tiviwa nambe ni ku kotiwa a ku tivisa ni ku landza tindlela ta ku seketela kumbe ku pfuna vanhu loko va kumana ni timhangu to karhi nga va switaratwini hambi ni makaya. Xitilo lexi xi tsutsumela ngopfungopfu a ku endletiwa ka vadyondzi va swikava swa ku hambanahambana vadyondzisi swirho swa vuphorisa hambe ni varhangeli va miganga. Mutlhavukanyisi wa ta vutsutsumeri bya vanhu hi xiyimo xa tiko Carmen Chumayo loko a bula ni mitirho ya Radio Mozambique a tivisile leswaku yi ta va mpfuno wukulu hikuva ku ta pumbeka a ku luza ka vanhu hikola ka timhangu nga va ta mimovha hambi ni le makaya loko va tirhisa a dyondzo yi nga ta pasiwa hi xitirho lexi. Mfumo wa xifundza xa ncongweni lomu xifundzankulu Gaza u lavetela tindlela ta ku paluxa ni ku kombisa pfindla kumbe matshamela manene ma nga kona ndhawini liyana. Marito ma tivisiwa hi murhangeri wa xifundza xa ncongweni mamani Suzette Nyangumele ka govela ra ku kombisa a pfindla hambe ni titshombo leti ha tona xifundza lexi xi nga humelelaka a ka vusweti byi vonekaka. Xaduru wa le ncongweni loko a vulavula mitirho ya Radio Mozambique a xungetile a lwandle mati ya vembe hambe ni titshomba tin'wani ta ntumunuku leti ti nga vangaka leswaku ku li ni vufuyi vubindzuri bya mpunga hambi ni vuyamukeli bya vayini lava nga ta ka va ta hlamala swin'we ni ku londzovota a titshomba ta ncongweni. Mfumo xifundzankulu Gaza u tshembisa ku yakiwa ka xitarato xi nga ta sukela a Ndonga ku nghena ndendiza xa huma le eka Sauti. Xitrato lexi vileliwaka ngopfu swinene hi vahanyi tiko ndhawini leke ku karhatekaka a mafambela ambeke ni mabindzulela. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza loko a pfuxela le ka ndendiza tivisile leswaku nomu lowu ku lulamisiwa matshamela ya ku va tinkomponi leti se ti pfuxelaka kasi ku ta tiva a matshamela ti ta kota a ku kombisa swiendlo ni leswi swi nga yakisaka a xiswona xitrato lexi xa lisima lukumba swinene a xifundzankulu Gaza. Ku tlula makhulu manharhu wa vatsongwana va tidyondzo ta primary ka swifundza swa Xokwe ni Gijane va sizekile hi ku yamukela switirho swa ku hambanahambana swa kunani ta vubasisi ka swona ku kumeka a mihangula ya ku tirhisana ni swikova swa menyo ku ni nsipho swa ku hlantswa misisi mathawula ni swin'wanyan'wanyana swi endletiweke hi nkomponi kumbe xibyana xo karhi xo kala xi nga lombi mfumo xi hanyelaka ku seketela vanhatiko lava va ha riki ku huma ka swikarhato hikwalaho ka ndhambi leyi hlaseleke a tiko. Loko a bula ni vukolo bya Radio Mozambique murhangeli wa xiyenge xa ku seketela lavatsongo ka nhlangano Reencontro mamani Monica Bila a tlhamuseri leswaku i ntandu wukulu ku va ke seketelo wa mfumo a ku landzeni ka ntirho wo ngasi. Ngiseri lawa mave marungula rindzela man'wana ni mikarhi ya ha taka a ku losa.

Kongresu ya Vienna ave nhlengeletano yikulu ya vakombisi va matiko ya ntamu swinene tikonkulu Europa leyi nga landziwa ntsindza wa Austria kusukela siku la uranga ka n'weti ya Outubro ka 1814 ku ya fika 9 ka Junho ka 1915. Nkongometo wa nhlengeletano leyi ali ya ku va ku tlhelela ku pimiwa mindzelekanyo ndzhaku ya loko ku hluliwile tiko la França letikonkulu Europa. Hi tlhelo lin'wani nhlengeletano leyi a yi kongoma ku va ku tlheliseriwa vuhosi ka varhangeli va nga hluliwi hi masontshwa ya Napoleon Bonaparte. Xiboho xa ku rhula xi sayiniwi ka xipfumelelwani xa Paris hi siku la 30 ka Mayo ka 1814, lani ku nga vuliwa ku va tiko la França a li fanele ku va li hakela nchachazelo ka masiku ma nga hluliwile. Ku bohiwile ku ka mavonela ku ya mahlweni hambileswi ku nga tlhelele tikweni la France khale ka murhangeli wa Napoleon wo sungula a nga chavele ka matiko ya handle. Xipfumelelwani xa Kongresu xi sayiniwi hi siku la 9 ka Junho ka lembe la 1815, ntlhanu wa masiku ni muni na ku nga se na hluliwa Napoleon ka nyimpi ya Waterloo. Loko ku helile tinyimpi ta Napoleon ku voneki ku cinca ka ta politika ni vukosi ka matiko ya tikonkulu Europa na kona vu ka matiko ya Austria, Russia ni Inglaterra ku bohiwe xipfumelelwani xa ku rhula ku va ku ni matshamela ma tiyeke tikonkulu Europa. Ka nhlengeletano ya Kongresu ku bohiwe swipfumelelwani swinyingi swi nga kongoma ku va ku vumbiwa matshamela ma tiyeke tikonkulu Europa nakona vu ku bohiwe mindzelekanyo yintshwa ya matiko ya Europa.

22 horas le tlhete kela 46 minuto. E kari ilongo loka na unanga mwingisete kwa ngoma kasimbia 23 horas jengkari tataka ni nkatsa kanyo maungu ya avu siku jwa na muntla.

0: Lemini. Ungayenzi be imini oyithandayo wena. Ungayenzi be imini embi.
1: Uthi iyeza. Iyeza.
0: Uthi iyeza.
1: Nakuwena.